0: fistula. Miraggia che minimum 2.
1: Minimum 2 is I am a logan do fawani. Gina kulivar tangonati. Raja ge fistula 7 minimum 2 ge. Tahunia hria kula kulenna ariskur sukuri.

0: ki hina ke dela hiya
1: alhamdulillah munna rangal kalo meng dela hiya
0: afanas dela hiya munna munna kom wada me ke dakka fun ata
2: munna thi hai borak ko wenna hin kamen ne afun tikan ko lanna
1: tiku dung hau da hai rangal lae tihen munna e kahi aho hala bala fe munna sakan kan ko denna he di munna warha upave

0: que sa da tirio lo modo mas do nyebes mita baba fetan e ba fene e mas to ne ama vara rit ko farma ko fene am ko durum balala ri wana maslo do nyek sifawa ka halagota ka
1: e alon ne kore ga rajya ga beno kore hatar hatar skan riya beno kore do nyam ne fenna ne miharu detta ਦੇਵੇਂਗੇ ਗੈਮ